0: Pare, ginkol bagad ak paglinog gakulob.
1: Balitaw gad, pare. Ako, waray man. Nangalipay pangani ang.
0: Ha? Balitaw gad, pare. Kay ano man?
1: Kay an mga pinanhuhugasanan akon asawa nga mga pinggan. Naggabubuong. E di, waray na ako. Huhugasan.
2: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
2: Ang tropang Uber Kwela!

0: Hoy ni, dakulao na ang tulak mo. Garo ka na nakahalon kibados na kabayo. Natali pa ka minapakasal ni boyfriend mo.
1: Abo kaya kan pamilya niya.
0: Si Sai, so ama o so ina?
1: So misis niya bagang?
2: Joke only!
3: M.O.R. Life! Do you want more?
4: Music. All the hits.
5: Yo, yo.
4: Only on my station.
5: Yeah.
3: More! Sa Umaga!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumudirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Ito mga ano, nilagi po hindi nagamit ito ng CR dito sa barangay hall.
1: Gahiya ba ni Magulo, oy?
3: Out of order, gani. Gahiya ni mo, oy.
0: O say out of order? Barangay hall ni nga CR, pang public na din ninyo ipagamit. Kabalo mong kaniharanay mo sulimbanga kung mata kay Mwaksyo na gubirte. Pugnaw na kay kong singot, di ko ninyo pagamit ito rin sa CR. Kesa may how-how din eh, kinsa?
1: Bawal lagi, bahala ka, oy!
3: Gahiya ni mo, oy.
2: Bawal lagi, mga ano.
0: Walay bawal-bawal sa army. Badyakan ko ni Kasilya si Lala. Pandaman, si Kapitan.
4: Bastos kayong dako, Kanor.
0: Ay, kapay nga daw ni Muka.
4: Kamalo kang nagpabuhagay ko sa kong dibate, dinay. Ewan ko si Kaya nagsira.
0: Kapilaks lang. Kami tugar, kalma. Ano na kami? Ni ako din din. Kaispehan ko ng ok-ok din sa CR sa barangay hall.
4: Ok-ok si mong kagaray. Wadyo kay batasan ka, Nor.
0: Ispehan ko na, anya.
4: Kano ako may mong ispehan?
0: Mura man po kang nag-ok-ok ko ka. Ay, nag-ok-ok. Nay-ok-ok may kamang sa imong now. Daga na kumala ka niya.
4: Daga!

0: Tay kanor, atagi kog dot mi. Atagi kog dot ba.
1: Ay, bitay. Usay dot. Usay dot. Tiguwang nakabata ka. Dot lang yapon. Wakoy lay kwarta. Oh, diaw.
0: Pinaman natay.
1: Oh, diay pitot.
0: Sumanoy.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Hi, Miss!
1: Uy, Mangkano, naanagi ka!
2: Oh, siyempre, kinago ka, Miss Beautiful! Sa ganito yung ngalan ni mo?
1: Ikaw dyan, Makanor ba? Nakalimot na ka? Si Angel ko, uy.
2: Ay, pagkagwapa na lagi ni mo. Manto, grabe na kong langit na nidinhiki. Kakita man kong Angel.
1: Uy, nanap na si Makanor. Jami, ikaw ba?
2: Maguta na lang unta ko, Angel, kung nana ba kay Uyab?
1: Ako? Single o available? Nga naman, Makanor?
2: Pareho dahil ta. Nangita po kong Uyab karon. Pabor kay gusto o ade.
1: Nga naman, Makanor, naakay car? Kay sugtunti ka kung naakay car.
2: Car lang? Latest model na nga kong car. 2016 eh.
1: Oh,
2: dili na ni disose. Postmoto na ni mo start day na. Naka-sidecar pa ni akong car. Bago kay bags.
1: Really?
2: Hamis kayo kong car. Murang imong paa, Angel. Parehas na nakahamis.
1: Ay, Kanor! Nangadarin na po ka din, ha?
2: Padamay. Ako asawa. Darling! Yes, darling!
1: Asawa? Aba pa lang mag-single ka, Mang Kanor? Hoy, Kanor! I-plaster na niya ang mga ipakumpra, oh!
2: Yes, darling! Ako na nang isa kay sa itong car.
1: Aha? Car?
2: Kanade, piki na. Shortcut sa kariton, di car.
1: Baka ka pa ka, Mang Kanor? Uy, aba pa lang kung naakay car. Kariton man, di ay. Ni ang pariya ako na ipuspos ni ma.
2: Agad!

0: sa sulod sa classroom.
1: Class, sino sa inyo ang nakakilala kay Jose Rizal? Tiborcio.
2: Ma'am, wait ako kumaan kung sino si Jose Rizal. Ma'am, sino tanaran?
1: Tikaw tukmol, sino si Jose Rizal?
3: Manihis kumanta, kena, sino tanara?
1: Ay, wala sa nakakilala diri kay Jose Rizal? O ikaw Buknoy, kay ikaw ang pinakatigulang diri sa classroom. Kilala mo kung sino si Jose Rizal?
0: Si Jose Rizal, ma'am? Di, base sa piyak ng siyang seksyon niya, ma'am.
1: Ay, abaw! Fuerte!
4: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: artista. Kung kisa, maarte. Kung kisa, ikaw na best.
1: Bow! What the?

0: Mangkanur, kamusta yung mga anak?
1: Oh, eldest na ko, nurse. Ang kinugos ni mo, electrician. Ang ikatulo, teacher. Ang ikaw pat, seaman. Ang ikalima, doktor. Pero ang akong junior, kawatan.
0: Ha? Nga, wala mo pala yasa.
1: Hindi pwede, pre. Breadwinner na mo to. Mas takaw pag-income sa lima.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao nimo, murag yun, ugpabo. Ayaw katingal.

0: kaunti ka pa ito. Muna ako yung mo. Pwede na kayo ka mag-concert.
1: Mao ba magka-North, tinood ka?
0: Lagi, di ba, Tot?
1: Oh! Kanimong tingog nga na, mga husky-husky, mauni gusto ka nun sa mga masa.
0: Kabalo ka. Puno ng gym, basta ikaw mag-concert. Sikat-sikat na bayan ka sa itong lugar.
1: Uy, magka-North, nindot na, mag-concert ko. Pero, sigurado ka, magka-North? Mapuno na to ang gym?
0: Sigurado lagi. Kami producer, di ba, Tot?
1: Oo! Huwag makisanin kayo magkanon na haod kayo ni.
0: Maugali! Puno na to ng gym kung ikaw mag-concert!
1: Maayo naman, Kanor! Pero, di ka hata malugi yan naman, Kanor? Magpagula o budget?
0: Di na lagi ka malugi. Kaya mabawi na to na, di ba, Tot?
1: Triple pa lang mabalik sa imo.
0: Tinood na! Kaming bahala sa iyo!
1: Approved!

0: 도레미. 어, 뭐지라니?
1: 일도로 레디나가. 레디나가 세무군 칠도 가론.
0: 안담 나고 망가놀. 가로나 주니. 페로 글바안 먹고 망가놀. 어이.
1: 아유 가발라까. 마스케 나 망가 시카트 나 망가. Artista, mga sikat na singer, makulbaan pa manggade. Ikaw pagkahanga mo pa'y pagsikat, di mo?
0: Maba, Makanor. Masakay, mapuno ang gym, ha?
1: Ayaw ka bala ka. Tuwan na rito si Putot. Di na mahulugan ang dagom. Tungkol sa kapuno.
2: Makanor, all set na.
1: Oh, ready na ka. All set na daw.
0: Ikulbaan di ko ba? Pero ready na ko.
1: Ayaw ka kulba. Kaya ni mo na. Kaya ni mo. Sige. Ready.
0: Salamat, Makanor.
3: Ladies and gentlemen, a round of applause.
0: Mauna Gudni.
3: This year's
0: Mauna Gudni akong pangalap ng mga concert.
3: Artist.
0: Maggawas ako.
3: El Turo!
0: Oh, may tao. Makanor! Asa ba mga tao dire? Ingon mo mapuno ang gym. Ingon mo makakwarta ta. May tao!
1: Ano ba na sa perbiro? Kami dahil yung doon ni Putot. Kami dahil yung audience.
0: Yes!
4: Kanta na kisayang kayong lights and sound.
0: Magkalol!
1: Ipadayo lang na yung concert. Ano na sa perbiro? Sunod dito na ta sa Aranita. Di ba?
0: Aranita, finally talk ni mo? Jim Gali, why tao?

0: ay, may butilya. Ilan taon na, maybe ba si, habang nila ko na may genie na, di mo? Bukusan na ko, be. Aray na.
1: Oh, hello! Isa ko ka, genie! Kan ko mo nga ikaw nakamukha sa akin sa butilya, i-grant ko na nung wish mo.
0: Genie, gusto ko taning ka magwapo nang pero kagwapo na ba kay John Lloyd o kung kay Piolo Pascual, bla?
1: Sige. Buksin na lang ng butilya kay mabalik na nakusulod. Daw hindi ko ginakaya, I'm a wish.
2: Aba! Puwerte!
3: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: dong, kaktus ka dong. Ngano na kaktus naman po ko. Kay bahalak agwang tahon akong masakitan ko dong, basta kay magakos lang taka.
1: Ana!
2: Mapapadighay ka sa sarap!
3: Sa pagkalit, araw-araw, fiesta.
2: Dahil ang saya, na

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Napa nag-agparty-party? Ay, nagiti babae mabuting dan wala jay number da.
2: Ouch!
1: Sutyar aramidak. Right, suta jay CR. Anya number mo kuna. Maminduag mo din nga natirgas.
3: Maride!
4: Salo-salong pampiesta
5: sa MOR.
4: Umar.

0: Subo na ng subo.
1: Sa lunch break na palong-palo.
2: Sa tanghali.
3: Araw-araw, piyesta.
0: More!
3: Sa tanghali!
4: More!
3: Sa tanghali!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
1: Kanor!
0: Yes, darling!
1: Ihatod sana ako si Apyot sa eskwilahan, ha? Patumara og tambal si Mama, kay gikalintura si Mama. Kasabot ka?
0: Yes, darling! Nagtigin akong asawa. Ako pa'y pati manaw na nang akong ugangan. Hasta rabang maldita, ha? Ma! Ma, patumara sa tambal, makiinit kay kamao. Nagkurukurong. Mura manig daw eksorsisi mga kuungangan.
2: Kanor, mo na ba ni?
0: Tumara ang tambal man niya.
2: Kanor, kay epektibo na ining tambal nga gipainom ni mo na ako. Murag na wag tangang akong kalintura.
0: Siyempre ba, para ko na sa ibuha.
2: Nagbag-o na dyan ka, Kanor. Palangga na yun ay kayo ko ni mo. Naulian na dyan ko, Kanor. Unsa man ko nga, moaksyon naman kong tuktugaok. Kanor, unsa mo itong imong gipainom sa akong katambay?
0: Kadamay, ako ang gangan. Ma, mapampalagsik yun na sa imong lawas, matanawan lagsik na kaulian na ka, di ba?
2: Oo, nilagsik oroy ko, pero nga nung mura naman kong mutok, bak.
0: Ma, di na mo kabunod na parang tambo mo, nagipatuman sa kay tambal sa sunoy. Hindi ka raw na ulian na ka.

0: Miss, babaklagan ni ko kondom kay birthday ni Migahon eh.
1: Ti ano sir, putson ko pa ni?
0: Hindi na lang guro kay... Amo naman na siya maputos ang akon nga gift.
1: Ay, aba, pwerte!
2: Lunch na very good.
3: Very good.
2: Mga hits sunod-sunod.
4: More sa tanghali.
2: More sa tanghali.

0: Kung kiss a, letter. Kung kiss a, animal. Po ang ex ko, animal to.
1: Bow! What the?
2: Sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
3: Ang lunch break ko super galing kapag ikay kapiling sa tanghali pag may M.O.R.
2: Nakakawili!
4: Totally!
2: Dahil there's more sa tanghali!
3: Ate, extra rice pa nga!
2: Wow, ang sarap magkamay!
4: More sa tanghali!
5: Sa salo-salo lahat na papaparapapap more sa tanghali.
4: More sa tanghali!
2: 11 to 1, Lunes hanggang Biyernes sa MOR.
4: My only radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Okay, sir! Unsa may tirada ning imong gupit, sir? Kanang imong alon.
3: Mang Kanor, kabalo na ka. Kanang pinapugi kayo. Kanang daggan kay chicks, maibog na ko.
2: Nah, sir, samot yun yung magkagubot yun yung mga chicks ni mo. Basta ako imong gupit. Kanor is my name, kuya, okay ko nga barbiro. Dugay na kay ko, sir. Nagsugod kong pagupit. City Anyos pa ko. Kay mao na ko magupit yung buhok.
3: Kana, maubitaw na ako din eh. Sige na.
2: Sige, sir, plaster na. Okay, gupitan natin ka, sir. Aigluhag, sir. Aigluhag. Okay. Dugo ka ba, sir? Dugo. Oop. Hangad, hangad. Oop, lingi sa wala. Papugihon natin kagbayo, sir. Kay kuyo, kay kumugupit.
1: Hi, Mang Kanor.
2: Ay! Ay! Ay, magkagwapa, ginintindiran niyo sa kilid. Beautiful girl. Ay, pagkahabis niyo siya ang paa.
3: Ay, ay! Mang Kanor! Anong napahak mo na akong gupit?
2: Madamay, napahak ang iyang alot.
3: Taro nga naman, Kanor. Abi ba na kung hawad ka mo gupit? Awar ko na, oh, bigyan na karoon ba? Na.
2: Ay, sir, ako'y bahala na, sir. Tiwasan ko na lang ng iyang pahak. Tanawa, mura doon kang kalukalay. Di mong nabaro, pati inyong gupit, kalukalay kayo.
3: Binuang man imong ginupitan, Mang Kanor. Magbayad ba akong tarong, ha? Na, sumbago na karoon.
2: Sir! Oh, so time naman oh. Pareho na magupit, di bong nabaro.
3: Tuod no, ano galing nga gini mo magupit, Mang Kanor. Haskag yung biliban ako ni mo. Wala na kong si Inday Siriaka.
2: Oh, tama dito, di man siya kanaw ni bong nabaro. Mas kanaw mo sila Inday Siriaka.
4: Feeling overwhelmed? Stress is a normal part of life, but learning to manage it is key to your health. When tension starts to build, you have powerful tools to find calm right now. Try taking a short break to step away and relax your mind. Simple techniques work wonders. Slow down and try a few minutes of deep breathing or engage in quiet prayer or meditation. These actions immediately interrupt your stress response. Taking control of your stress doesn't just improve your mood, it protects your body too. Manage stress today. Breathe deep, step away, and find your moment of peace. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sus dong oy, nabagsak na pugkod sa exam dong ba?
1: Basin wa ka nagtuon.
0: Nah, grabe na akong tuon dong oy, unsaon manggod. Perminti lang good ikaw na sa akong huna-huna.
2: Ay! Ana!

0: Joy! Nata, pandakon ka?
1: Paano? Aki pakay ako. Wara na ako kay magurang.
0: Aw, ano man ang connection kan sa pagiging pandak mo?
1: Aw, birik talaga ang payo mo. Aw, syempre, tawara nagpadakula sa kuya.
2: M.O.R. For life!

0: Lalaki na gina nga kong anak. Mag-uuma na. Agriculture graduate. Unya na, unsa may balak ni mong itanong sa ato ang umahan? Unsa man? Unsa?
1: Flowers, Papa! Flowers! Madami flowers!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
1: Kanor! Manakay ng tag-taxi ba? Kay ngit-ngit biya kay diniyo, basig mahold up ta!
2: Jesus, darling! Hadlok mag-hold up na amang ko! Ako pa!
1: Naana po kasi mong pagkahambugiro ba? Maunsa ganit na din, hey! Bantay lang yung ka!
2: Walang may tabo na itong dautan!
3: Stoy! Hold up ni! Ay mugluhag!
1: Hala, Kanor! Hold up daw! Ang
2: pandamay! Hold up eh! Maaskig daw!
3: Ambilin yung pitaka! Ambilin yung cellphone! Madali! Kung di mo muhatag, duslakon tamo aning tirungan!
1: Kanor, ihihatag na lang na para di ka maduslakan!
2: Kadali lang, darling. Let me handle everything. Sir, Mr. Hulapir.
3: Ay na, si Giyaw-Giyaw niya. Ihatag na, dali na!
2: Ay, relax lang, Mr. Hulapir. Oh, niyay akong pitaka, niyay akong cellphone. Ako nang ihatag sa imo sa usaka kondisyon.
3: Ha? Usa kondisyon?
2: Ihatag ko ng cellphone ng pitaka ni mo. Basta, apilo ni mo kuha ang akong asawa.
1: Ha? Kanor ba? Noon sa mangka, ano imo mo ko ihatag?
2: Basta, mo na akong kondisyon.
3: Ha? Apili mo sawa? Dekoy!
2: Wala, discuss eh. Basta, ihatag ko ng pitakang cellphone, apila ang akong asawa. Deal or no deal?
3: No deal! Imuhanan na imong asawa. Kala ka niya, di na lang ko manulis.
2: Ay, Mr. Rapper, sige na. Best deal na kayo eh. Cellphone, pitaka, plus asawa. Sos pagkasayang. Monong tatu chance nga makaligawas ng tako.
1: Sayang di ay, hak? Nga nung imo man ko ipahold up ang kapil?
2: Agad, wala darling. Oh, agad, darling.
4: Want to upgrade your energy and your health? Focus on eating whole foods. It's a simple idea, whole grains instead of refined carbs. The goal is to minimize heavily processed foods that are often stripped of nutrients. Eating whole foods gives your body the fiber, vitamins, and sustained energy it needs to thrive. Eat whole foods. Fuel your body the natural way. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: nang pwede ka ulam, kaldero. Matigang tani kami, hiwara pa kami kay Yapon.
1: Ati, sige to ah. Kuhaan lang to sa amon nga darapugan. At tumanto ang bata kong babae ah.
2: Ara, magpurtahan ako kaladlukan ba?
0: Ne, ne, pwede ka pa ngayo. Kes, bisan ka isa lang ne.
3: Ay, nagtanong ano kay mo ya Bordagol man? Ma, si Bordigolo?
1: Sa pagkadalok nga bata ah. Abi, hatag na na, nakalisensya na na sakon.
3: Ay, above 40?

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo!
0: Hugo! More!
3: Naku, Sogi, bili na kayo ng paninda ko. Ano bang hanap nyo?
2: Hanap? Naghahanap ako ng taong magmamahal sa akin. Yung taong di ako iiwan at di ako lulukohin.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Tag-asa na yung mga sagbot nila sa balay. May nalang makapanglimpis ako.
2: Mang Kanor!
0: Ay! Tara!
2: Mang Kanor! Ikaw ba? Imong ikawa ko, maboy!
0: Tisa, ayaw pa takat pamasagil na, Toro.
2: Mang Kanor, kamalong ko! Imong ikawa ko, maboy!
0: Wala lang yan. Sige, patakat pamasagil. Pinaya imong tingong kay mauwaw ta silingan.
2: Ay! Wiwiwaw! Ikaw ba, wow! Imong gikuha akong baboy!
0: Wala lang ikaw ng guha to, imong baboy. Di ba imong baboy nakabuhi, man?
2: Oh! Nakabuhi! Huwag ka malungkog, ikaw ni kuha! Naghanan na kagitaan, Mang Kanor! Amin na akong baboy! Amin na!
0: Ayaw, sigpatak ang pamasanggil niya, Turo. Wala sa kuha, imong baboy!
2: Sige! Bayarin lang ko 2,000! 2,000 na lang para sa akong baboy! Bayarin ko!
0: Tisa, ano mabayad mo ko? Kaniwa nga ito yung baboy. Wamagan may halos na kaon pag litso na ka ito. Nagmahay ko may pagimatada na mo ito. Napabayaran ko yung 2,000. Ihid bang nga dito? Diwat di mo?
2: Magkanon!
3: Ay to! Nga to bad trip ka o?
4: Grabe bisunggod sang utod ko bisakon mo.
3: Ay! Nga man!
4: Nilipatan ko bi pre nga. Birthday niya gali subong adlaw.
3: Ah! Amo lang na. Grabe gisunggod yasin mo. Ano malain daw?
4: Malain gi pre eh. Kiti, kapid kami mo.
3: Abaw! Puwerte!
5: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagkikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
6: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Lydia, matibayon ka magtuom kikanta. Pag sa eskwela, permi ka nga. Permina.
1: More music, more variety.
2: Nakaka-relax to the max.
3: Whoa.
2: Let's get it on.
1: More sa hapon.
2: More sa hapon.

0: more variety in the afternoon.
1: Mga hits noon.
0: Nothing but the greatest.
1: Mga hits ngayon.
0: Chill ka lang. With only the hottest.
1: Isn't it amazing? More sa hapon.
0: More sa hapon.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Lito, alay na ko dali, Lito. Pasaylo ako ba? Nagbag-o na mga gubay. So good ka ron ba? Di nagyunta ka insultuhon ba?
0: Okay ra kay Chip. Dawat man ako ng permintir ako na mo insultuhon matagbuntag.
1: Mobit ako lagi nga. Nangayag ko pasaylo ni mo yun. Kaya usahay, init lang ang ulo matagbuntag ba? Busa, so good ka ron ba? Matag-anin ako diri, di nagyunta ka insultuhon.
0: So good bud karong adlaw ah. Di na nakuluwaan ni mong kape.
2: Ana!
3: Fully loaded! Pangmaramihan! Salga! Sa tugtugan!
4: Let's get it on!
3: More! Sa hapon!

0: More music, more variety.
1: Yan ang Fully Loaded na hapon.
0: More sa hapon.
1: More sa hapon.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na lalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na Everything On End Radio Show.
6: The Fully Loaded
5: Barkada Mix.
6: More love songs.
7: Easy.
6: More dance.
7: Yummy.
6: More rock.
1: Swappy.
6: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
6: More.
7: 3
6: to 6 p.m. Lunes hanggang Sabado sa MOR.

0: Brad, dili kita magaway. Pareha sa gud ta mga tao, di gud ta mga unggoy.
1: Tama pito mang kanurno.
0: Oh, di saging kaon mo.
1: Salamat gor.
2: Mga brother.
0: Pandamay, ang aliwas.
3: Fully loaded. Maramihan. Sold ka sa tugtugan.
4: Let's get it on.
5: Let's get it on.
3: More sa hapon.

0: More hits, more fun, back to back.
1: Swak na swak.
0: More sa hapon.
1: More sa hapon.

0: Sa sulod sang classroom.
1: Ba classroom na maliwat.
2: Class, kung sino ang una makasapat sang akon nga pamangkot, makapauli una.
0: Gulpi lang, ginaboy ni Cordapia ang iabag sa sagwa.
2: Kay sino to bag ang ginaboy sa sagwa?
3: Akon, ma'am. Goodbye, classmates. Goodbye, ma'am. See you tomorrow. Ayabang! Felte!

0: Lahat ng gusto
1: or sa hapon na
2: lahat ng order mo
0: back to back dito
3: My Only Ray.

0: Ginawa mo pa akong tanga. Tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo.
1: More sa Hapon!

0: ti pa ang unan, inaakap, ikaw.
1: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Tumubirada, tanlog pa sa okra.
1: Si Mang Kanor.
0: Sayang makalusot, bisag walay buslot.
1: Si Mang Kanor.
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Kanor, mata na. Mga tulog ta. Kanor ba?
3: Yes, darling. Damay kape, madugay ko. Pa madugay kaya ni rin, darling. Di ba nalang peace na? Peace, peace lang. Saan di ba kaya kape kay ko, darling?
2: Kanor, 6 months na biyatang ulay ko an. El Niño na kay ko, Kanor ba? Bisbisin ako. Kanor!
3: Darling, katulog na lang na, ikatulog na lang na. Kikapoy na lagi kay ko, di na kaya. Ikatulog na lang na, ha? Iinom na lang ng tubig, mahuwasan na lagi ka. Sige na.
0: Unsa magid, Kanor? Magpapugos magid ka?
3: Pandamay, nasuko na ako, asawa.
0: Unsa man, mata ka o mata ka din, ha?
3: Darling, gikapoy lang yung taon ko. Maluoy po kakapoy ka sa construction. Taghang ka kong giyasang siminto, nag-mix pa mi dito, nagmasa pa yung ko. Grabe pang inarsahay na kong haloblak ikan muntang hantun hapon. Hago na yung taon kay ko, darling. Maluoy ka, darling.
0: Ah, di kini ka mo matakanura ka, ha? Sakyan na ka ba?
3: Agay.
0: Yeah,
3: Wala na rin, palayon na rin. Hapit na finish line. Una-una tayo sa

0: nanay? Ano na sa Ten Commandments man?
1: Anak, amo na siya ang napulo kasugo sang Diyos.
0: Nay, mas grabe kapag liyas sa Diyos, ino?
1: Ati nga na, ambal mo'y naanak, kawaw.
0: Ti, kay, damo pa na balaan mo nga sugo kaysa siya.
2: Abaw! Puwerte!

0: dangles on a string like slow spinning redemption.
1: Hoy, ganun naghilakbang ka?
2: Nakapasarmang ko kasi test, ay kanor.
1: Hoy, ayos, kabrato di mo. Proud kay ko. O sa man ang subject?
2: Pregnancy test, tay.
1: Pagpuyo na punso.
3: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Tumubirada, nanlugma sa okra.
1: Si Mang Kanor.
0: Kayang makalusot, bisag walay buslot.
1: Si Mang Kanor.
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Tagay pa, sir.
3: Boss Kanor, inom na ba kayo? Ako libre sa mga roon.
4: Boss, pasa siguro ko ang inom, boss.
3: Uy, pas-pas na rin. Miga, pasata na.
2: Mang Kanor, shot pa ba?
4: Maluya dyan ko, ani. Basta strawberry ang pahubot. Maluya dyan ko.
2: Ay, sige, uy. Hungita na lang takaaning chicharong bulaklak, oh. Oh, say ah.
4: Ah, kalabig. Kalabig siya chicharong bulaklak. Kagumgum dyan kayo.
3: Shot pa,
4: dari. Sige, mag-vibrate ako cellphone. Sa mukha po niya, panawag. Uy, silent again ako. Panaway, ang akong asawa.
2: Mang Kanor, unya na na ba?
4: Kadali lang, kaya ang akong asawa nanawag.
5: Hoy, Kanor, kabalo ba kang alas 12 na?
4: Yes, darling. Pasensya na kadali kay birthday, mago ni Busing. Magpaihaw, mago siyang baboy. Muna nga, pasibuntag na dyan ko magkaulian eh.
5: Unsay buntag?
4: Darling, busing man ako na. Tuman raman ta.
5: Ah, mau ba? Mag-ihaw mong baboy. Sugo di ay na si mong boss, ha? Sige, picturein ang baboy. Unya, i-PM sa kuha. Karon dayo! Nandun ako, ha? Karon na!
4: Ah, yes, darling! Pandamay, asama ko mangitag baboy nga picturean nga. Alas 12 na mas ito nga gabi eh.
2: Mang Kanor! Galing na diriba! Ano ba? Mang Kanor!
4: Kasi kinanawag na po na akong asama, pandamay.
2: Mang Kanor!
4: Hello?
5: Kanor, asa naman ang picture sa baboy?
4: Darling, di-cancel na ni boss ang iyang ihaw. Di naman na yun. Si Chabad niya, si Chabad niya.
5: Kinsama ng biha. Abi ba na akong baboy inyong iihaw? Bahay na po ka, ha?
2: Kanor.
5: Patay lang yung kapaguli. Ikaw kita kong ihawon ba?
4: Nalagay babae din, darling, bro. Anay ni, babaeng baboy ni. Bulin ako, darling. Bulin ako.
6: Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. Faster. My only radio plays more. More. Suck a big.

0: Buenas, kamorkada! Onde parte na mundo tu ara? Frio bali o caliente? Si Jackie G. este? Ojalá, safe and happy dito yu entero dia!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot!
2: Hugot!
1: Hugot pa more!
3: Hugot pa ma!
4: Best, kabalo ka, bilib-bilib na ko sa imo! Kapila ka na ginapasakita sa imo amigo pero habang gihapon ang imo nga pasensya. Sa truth lang, ano nang pasensya mo? Unlimited rice?
5: Now back to the music faster.
6: Ang bilis!
5: This is More sa Gabi Express.
6: More sa Gabi Express.
5: On My Only Radio.
7: My Only Radio.

0: ginapanawagan ang nanawagan nga ang imo panawagan na panawagan na.
1: Wow! Puwerte!
2: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Padre, asa man dibutang ang mga puti nga babae?
1: Mangkanor, sa taas ta, kahimuon ang kalapati.
0: Abaw ba? Kaning akong asawa na gumangkay ni itong pagyon, asa man ibutang?
1: Sa ilalom na kanor, himuon ang kwaknet.
0: Padamay!
2: Music, Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
3: More Sagabi Express.
2: More Sagabi Express on my only radio.

0: Bisag-asa pa ka sa kalibutan? Imo naming mapaminawan! One click lang! 24/7 na tang mag-uban! Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor!
2: Kumutirada, danlog pa sa okra!
1: Ako na goodness!
2: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom!
1: Alangan, si Mang Kanor gud ko!
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo! Ayaw katingala, kumusimang ang istorya! Kay siya si...
1: Si Mang Kanor! Sa namang orasa, alas 12 na manisto nga gabi. Ah, manghihisa ko may kayo, dugay ko. Paitanin, naku kay tumbalay o hindi ang CR na sa gawas. Yun na pa, murag namay nagtikaw-tikaw sa kusina. Pandamay, murag na itaw. Hinahinay ko kukoy diri. Tinood yun itong gingon sa mong silingan nga. Tawaan ni nga mo ipoyan nga balay. Dalawan na ba kayo ko, ade? Di ko mapadala. Tora, nakaputi. Anong puti ang naong? Kalkakig buhok. Nagbahas-bahas sa kusina. Karon makapabor ko, bunalan ti kang silito ko. Ade, ana. Bunalan ti kang silito ko, gada.
3: Kandar!
1: Pandamay, ang ako man na niyong ugangan. Magug na ugo-ungo, yun.
3: Master, yung kagang kanura ka. Kamu na ba ka na nag-face mask ko kaya ako ng beauty regime? Kaya muna lang ko na mong saling tukong. Nagpagwapa ba yan ko para mahalin ko?
1: Ay, sa mga pagkagwapa din yung magiging madaning bisang ibarangay ng naungan eh.
3: Ay, ima pa yung gilapdas ka silig. Nagkalapok pa yan.
1: Hindi na napok, ma. Nanilikos kulungan sa baboy.

0: Hoy Damian, dahil takamailing na magparaburo bakla ah.
1: Pako mantay, actually nga ni, maduman ako sa basketball court eh.
0: Yan, narugkaan, astig.
1: Mama? Mama? Nailing mo tabi sa pom-poms ko?
2: Oh.

0: Tiyay, tiyay. Mabakal ko kalamay.
1: Ah, oh, ari ang kalamay.
0: Ay, tiyay nga may ngalan nga asin, ha?
1: Shhh, ipos lang. Kay, gininto po lang ang subay. Kay para, abi ha, asin.
2: Abaw!
1: Perte!
3: Music on my only radio now.
4: More sa gabi, Express.

0: Hiya, kapamilya! Hello, kamarkada! Ila-ila ta! Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuwat ko sa inyong chika, ha?
1: Aram ko, probinsyano ako. Pero bako ako ignorante, kaya day mo ako paglokohon. Nataarog kayo ng kwarto ko. Sa day, daing kama, daing bintana. Mahalo ng bayad ko tapos arog sa nakain eh.
2: Sir, nasa elevator pa lang po tayo.
1: Wow.
2: Excited? Excited? Why not?
3: M-O-R. For life.
4: For fun.
3: For fun.
5: More music.
4: Side by side.
5: Just enjoy the ride.
4: I can send you

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Sir Mangkanor, ano yan akong report?
3: Report? Mone mo ginatawag report? Ha? Report ba tawag ni mo, anak? Mali-mali ang spelling. Mali-mali ang grammar. Report ba na? Mura magkagawa ka mag-college do. Mura magkagawa na human. Waka ka graduate. Tanawa ng imong in-Englishan, anak. Tama, magunda. Pataka lang yun ka ba? Dugay na kasapa, baki lang gihapon.
2: Di man ako nagbuhat, ani sir, si Bosman.
3: Bawa ba? Mauna'y dapat na report, o tanawa. Tindot kayo, kanang mga rong spelling na nagbago na si boss na mag-text, pinasortcut ng tirada. Mauna'y report, manisundo ko ni mo. Sunod magbuhat kang report, mauna'y mong kuagbase. Abot ka.
2: Oo, sir.
3: Si boss na'y nagbuhat, ane? Pagkaligutaan, mauna'y saktong report, haom ka isa kung gusto. Okay, dito kayo si boss mabuhat ng report ba?

0: I love it!
1: Barigoy, sabi bakla ka raw.
2: Di ah, sino may sabi niyan? Gusto mo, sabunutan ko ah.
0: I love it!
3: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo. Si Jackie G. Este. ¿Qué tal ya? Erot and enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Benaya, mankantaan niya ta.
1: Dong, moral yung kagkabayo ba? Ah, tinga na yung kapangit. Dili oy, kanamagong mag-uban ta. Ang akong kasing-kasing o paminaw. Tigidig, tigidig, tigidig.
2: Ana!

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Si Mang Kano!
1: Bumubirada? Nadlog ba sa okra?
2: Si Mang Kano!
1: Gayang makalusot? Isang gulay buslot!
2: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
2: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Ay, gigutom na yung ko. Kakaonyo na yung ko itong akong gibring house na humbagi ka sa pista. Kumutan ko itong init king kanon. Sulban ni paniunto. Yun na pa. Asa naman ito akong humba na nang itabunan sa lamisa? Naaaraman ito din eh. Tangag na po siguro sa iring. Asa naman itong humba din eh. Madamay gigutom na rama ko. Mantay na ginamakitaan na yun ako ng tangagan ni kaonan akong humba. Ako ang yung pilpilo ng ba-ba ba? Tanawar agad, mapilpilan ko yung ba-ba na.
1: Sa'y pilpilo ni mong kanor? Ako'y nagkaon na ito'y mong humba. Nga naman, palag ka?
3: Darling, para yun to sa'yo ha? Mau nag-ibring house na ko to sa pista. Kaya ako itong idalit ni mo, kay bawal ba'y ako ang humba at mahiwi akong ba-ba? Mau na para yun to sa'yo, darling. Para yun mo ang ba-ba may mahiwi. Madabay kagutom na kayo ko. Ayaw, busugan na ako, darling. Ay, mo ganing akong ibilin itong humba para sa imo. Ay, nagkurog na ako sa gutom.
4: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more. More sa gabi. More sa gabi.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Huwag mo akong tawaging malandi. Hindi tayo magkalahi.
5: Hugot more!
6: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
7: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: love you.
1: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
2: Pre, nung mayaman pa kami, nagkakamay kaming kumain. Ngayong mahirap na kami, nagkukutsara na. Oh, baliktad yata. Mahirap kamayan ang lugaw, pre.
3: Abaw! Puwerte!

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Ginoo ko ani dong. Uy, makalagot na gid ni ba. Pagaw nagyog kay ni akong kasing-kasing. Napagaw ano man? Alang sigig-singgit sa imong pangalan.
1: Ana.
2: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
3: Para lamang ABC.
2: Music so right.
4: More Sagabi.
2: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya kay siya, si Mang Kano!
2: Karon kang asawaha ka. Diday ko ni mo tagagkwarta, ha? Pwes, kinimong mga alahas. Iprinda ko de. Mayra ka magpalit-palit ang alahas. Unya ko mga ilkwarta, di ko ni mo tagaan. Yaya ko ni mo. Ako'y nanarbaho. Di mahimo de. Waong ko niyang bracelet o giyahang ayos. Iprinda ko de. Tanawon na ito di ko makakwarta.
1: Kanor! Unsa man ang nasib hong kamot?
2: Ah, mandamay. Ang ako asawa. Darling!
1: Kanay mo hanggi kumkom, unsa na?
2: Ay ka ni Darling?
1: Oh! Nganong naman ang pinta sugaryos na ko din ha? Imuhan ang iprinda no?
2: Unsa iprinda, Darling? Dili oy! Dalon ko ni dito kay ipatubog ko ni. Kay basig peke oray ning imong ipalit nga lahas.
1: Ah! Ligyod! Imuhagi ng iprinda! Nasuko ka! Kay wata ka ginahatagan og kwarta! Ako nga lahas imong pahimungtan!
2: Darling, bisag di ko naman sa kakwarta. Okay, rakinas ko ah. Ako di ipacheck sa punchap kung tinuod ba gini mong alahas. Kibasin nun yung pansi lang ni. Labi na ni imong Arios. Katol kay is dunggan. Basin kagiro ni mong dunggan madugay. Ingunan natin ka kapalangga, Darling.
1: Ah, mau ba? Bantay lang yung kaham. Na!
2: May nalang yun na kalusot ko. Di ko ang tanong tato. Lagot yung kang asawahan ka. Baka malusad yung kunin mo kadugayan.
3: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't just follow. Instead, ask to talk right where you are in a space that's open, visible, and surrounded by people. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is in staying visible. It's harder to harm someone who stays in public view. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo! More!
0: Hugo! More!
4: Train to Busan. Yung train nato kita bilang kaibigan. Pero minahal mo na pala ako ng Lu Busan.
5: Hugo! More!
6: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
7: More sa gabi.
6: More sa gabi.

0: Mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dito yung problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Bangag Hill Inland Resort para makarelax kag makasinadya ka upod ang pamilya kag barkada. May malapad nga mga function rooms kag cottages para sa tanan nga yara na hamtang sa tunga sang katubuhan. May swimming pool para sa dalagko kag sa mga kabataan nga may artificial nga balon, ipo-ipo kag tidal wave o kung tsunami. Bangag Hill Inland Resort. Yara man ang amon mini zoo nga puno sang kasapatan katulad sang bitik, bagsat, dapaw, insik-insik, laguring, umbok kag katsuri. Bangag Hill Inland Resort. Ang may pinakamalaba nga zip line sa tanan. Tungod ang kable sini nagaangot sa tanan nga poste sang Peko, Eleco 3, Eleco 2, Eleco 1 kag nagasugpon pa sa mga poste sang Anteco, Akelco kag Sineco sa Negros. Bangag Hill Inland Resort, an experience you won't forget. Magtawag lang sa amon receptionist nga Lipong kag indi makabati.

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: 是因为手家瓜咬歪。
1: 喂，阿哥，阿哥手机咬，莫把手哈。
0: 阿歪谁啦？给谁背两个公信欧将一宿？阿比，mga tarantado naman sirbiyon ko. Mga tarantado! Sino tarantado da? Gwa! Abaw! Puwerte!
2: Kapag may you and me, there's more.
3: The soundtrack of your heart
2: more sa gabi
3: is on M-O-R. More Sagabi.
2: More sa-

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kanor!
2: Mang Kanor!
3: Oy, Tot!
2: Bisihan mo na. Ay, picture-picture man. Picture-picture na. Maligin mo ng sakyanan.
3: Tanawa ng picture sa sakyanan, no? Tanawa niya akong cellphone, no? Tanawa. Gwapo kayo, no?
2: Kapuhaan naman, Kanor, oy! Litis model na ba?
3: Unsa pa? Ako agin ng gitigoman. Naningkamot yung ko. Giampo, gagade sa labang makagagahom at tagaan ko grasya. Aron mapalit ko ni.
2: Surtihan mo, Mang Kanor, oy!
3: Mau gani, kung ikaw gusto ka makapalit o ginene, dapat magtigong po ka.
2: Pero di ba kung ka-apod na naman ka nun, mahal, mga kaya na.
3: Kaya-kaini mo ni, basta magtigong lang ka. Pandamay, bilarga ang sakyan na.
2: Mga Kanor, apa ba na kung imuha na? Nilarga man naging mong sakyanan.
3: Ningong balik ko ka sakyanan ng ako ah. Akong pasabot, kaning cellphone, nindot kay kamera, nindot kay kuha, klaro kayong sakyanan. Muni akong itigoman, sa sunod, kato na pong sakyanan ng akong tigoman.

0: Uwan init, pista sa langit. Adlaw gabi, kuyog ta pirmi. Ay, gikan diri sa Sugbo, kini si Jackie G.
1: Dung, pagbantay biya dung, basing malumos ka dung, ha? Sa malumos? Kamulo mo kumulangoy. Na, basing malumos ka sa akong gugmani mo ba?
2: Ay, ana.

0: Atay?
1: Palihog ko siyang telepono sa bat. Base kabit na ni sir mo.
2: Ay, hindi ko yung magsabat, mama.
1: Oh, nga naman, hindi ka magsabat siyang telepono.
2: Ay, si mom, balaho. Ano mo ko pa siloso?
3: Abaw! Puwerte!
4: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
5: Para lamang ABC.
4: Music so right.
6: More Sagabi.
4: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Ako gali si Ricky. Sago na, bisyuhan ko. Kugtas, pirmigin ni kanan ko sa akon. Abi ko gani, wala na ko pag-asa. Bisan ganit amon, barangay, nabantayan ko nila. Ginambalan ko sa ngabihan ko. Mali, Meg, ara ka sa listahan tumig sa barangay, Meg. Di, abi ko ya, listahan. Mali nga piding program ya. Gali, listahan sa mga tulukangon. Sa adlaw ka pumati ko, MOR. Ginpatunog na nilang kanta ni Freddy Aguilar. Dini, igoin ko. Labi na gin sa linya ba lang, ha? Taang nanay at tatay mo, hindi na alam ang gagawin. Di ko sinsyagi ko to ya. Pagkatapos to, hambay ko sa kagalingon ko, mabagoon ako. Hindi na ako mag-intra-intra sa barkada ko. Mabulig na ako sa pamilya ko. Abo na ka pa, salamat pa ako sa MOR, ha? Kay, hindi lang music makuha mo. Hindi lang programa sa mga DJ. Hindi, kayuhan man eh. Tungkol sa MOR, hindi na ako tulok hangon. Bao, perte.
1: More music for you and me. Sa MOR, there is more.
2: More sa gabi.
1: More sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Mang Kanor!
0: Hoy, pare!
2: Oh, ni anak ko butakal.
0: Sige, bilin na din pare. Ako na'y bahala na. Salamat kayo. Kay pa-breeding na ko ang akong anay. Para sigurado makakwarta ta, di ba?
2: Ah, mainak pare. Sige, ako nang ibilin na. Basta kay atong bahin, 60-40.
0: Automatic na, siyempre. Laki mo, 40 mo, 60 ako.
2: Ah, sige.
0: Kani, kwarta malabo na sandi. Dik. Di saan ako'y butay, gusan ako na din eh. Hey, mag-ilis ako.
3: Kung ako'y mahimong baboy, ihikot sa inyong silong. Kung aduna mo'y kaluhoy.
4: Kanor! Ay, nako. Paglagod siya kong bahay itong tour ko ganina, kikipaningil ko kablong ako'y kwarta. Oh, saba, makikanay ka ron. Kaya tawahanan ni Juan na po gipakaon. Kablong kusog mo kao ng baboy, magdiwang na po diran. Kung na permiti magpakaon, marami makakwarta ko, ane. Dik. Saan naman itong lamaw ni Riaw eh? Andara. Ay, magtuwad na lang ko ka para mayabon akong tarong o di mausik ang iyahang mga lamaw. Andara. Dik, panganak na dik, ha? Kaya para kumabuntis ka, dagan kayo yung mga baktin. Andara, kauna na pag-ayo. Inipatong sa kulikwan. Tabang! Kanon!

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Te, pag wala ka bang tega, maghihigaw ka?
1: Siyempre hindi, no?
0: E pag wala kang daliri, magsisingsing ka?
1: Siyempre hindi, saan ko naman ilalagay yun?
0: Eh, bakit ka nagbabra?
2: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
3: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Grabe, naging kabisi ko ba? Di na ko halos bulaga pang laba mo. Kiti, kung mang laba man ko, hindi man tayo magmala, kiti. Sige man ulan. Pre, ako nga ni pre nga pre do, cassette tape na mo. Side A kag side B.
1: Amo gali, ako nga ni do movie.
0: Do movie ang imo nga brief? Now!
1: Bonikid now on its second week.
2: Aba! Puerte!
3: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
5: Easy.
3: Oh, di ba?
5: Kapiling ang my only radio. Easy, nice and slow, kapag I have you more sa magdaman.
6: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Kun paborito mo ang pizza pie nga manamit kag barato, yari na ang pizza pie para sa imo. Pizza 15, pizza 30 pizza. Pizza pie nga baratohon pero malahalon ang kalamiton. Available sa nagkalain-lain nga flavor. Pizza nga may atsara, pizza nga tinola, pizza nga sinugba, pizza nga ginpasuhan lang, kag ang amon specialty of the house, ang Kinilaw Pizza. Pizza 15, pizza 30 pizza. Do madilerio ka sa kalamiton. Pizza 15, pizza 30 pizza. Manamit kag barato. Pizza 15, pizza 30 pizza. Nagabukas lang sa adlaw sang sweldo.
1: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy!

0: sa usa ka barbershop.
1: Dahil ng ulo ni akong customer, mura mag-uglang paso. Ah, sir, excuse me, sir. Gamaya na lang sa imuhang buhok, sir. Oy, unsa man ako ni? Gupitan o ihapon?
2: Dili!
1: Ah, unsa man ni, sir?
2: Magpa-color ko!
3: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes!
3: Aba, in the mood sa duty ah!
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: Yung tana, ikaw na lang si Barney.
1: Ha? Barney?
0: Oo, para mo yun din kang I love you, you love me.
2: Ana!
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
5: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you More sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: Bye! Bye!
1: Ano, Danoy?
0: Ano nga ni ang spelling kang successful? Saro sa na po ang si Odua?
1: Tuluhan mo na tanganing sigurado.
2: M-O-R For life!
3: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
4: Siyempre! More sa magdamag yata yan sa M-O-R!

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: WMOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow. Feeling my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ay, yung kaibigan mo na sobrang tamad. Tapos ang lakas mag-complain. Ang kapal!
2: Ouch!
3: Maride!
4: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
5: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
4: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
6: Easy.
4: Oh, di ba?
6: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
7: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: mangkot ko, Ben. Anong kinalain sang confident sa confidential?
1: Ariay plang o para maintindihan mo. Bata na ka, ha? Confident ako, dira. Ang ina ba lang best friend mo nga si Itamol? Bata ko man na, confidential na.
0: Wow! Pwede!
2: Dawa pa more!
3: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy!

0: Ang buhay ta sa kinaban, tuluman dyan na. Mantener, sustener, disponer!
1: M.O.R. Firme na!
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
1: Okie dokie dokes.
0: Aba, in the mood sa duty ah.
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: Ingoy, per mi come un palivui. Per me, na.
1: You're listening to M.O.R., my only radio.
2: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
3: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
2: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa M.O.R.
4: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.

0: isa pang tagpo sa pag-uusap ng mag-ina.
1: Oh, Charleto anak, God bless sa exam mo ha. Kailangan ipasa mo ang exam ha. Kapag hindi ka pumasa sa exam, huwag muna akong tatawaging nanay ha.
2: Opo naman, nay.
0: Pagkatapos ng exam.
1: Oh anak, kamusta ang exam mo?
2: Ay, ayun! Ayos naman, Mare!
3: Dato lamang!
4: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
5: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
6: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.
7: Tayong

0: sip-sip cookies ah sa straw. Cookies ah sa teacher mo.
1: Bow! What the?
2: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: May nagpamangkot sa akon. Paano ko nung mag-move on ang isa kapareho sa akon nga Diyosa? Sa trot lang, simple lang naman ang sabat. Iwanan ang nakaraan at irampa ang kagandahan!
5: Ready ka na ba?
6: Ready na!
7: Ready, set, more! Ready, set, more!
8: My only radio!

0: sweldo mo?
1: Aga, bala mo nagid nga ba na kapoy man ako sa trabaho at naguluan wine man pag may time ah. Bo, nag beer house ako ga. Botag 200 gijaga ang ilang beer. Tapos ga ba kaluluoy gijaga sang dancer ga. Kinapoy sang saot. Ginsaba ko pagani ga kay waygit pulungkuan. Tapos ga ba wala gid siya ga bayo ga. Amo to nga ginhatag kong 800.
0: Abaw, puwerte.

just for you. I bloom just for you.

0: ko galing si Mercy, is ako ka-housewife. Gusto ko lang malatani i-share ba lang ako ng experience ang ako nakapamati ko sa MOR. Sa una na mabulagay, naging kami isang banak, oh. Kinamatsyagaan ko nga, noong nagpagita na siya sa ibang nga putahi. Matsyag ko sa una, nagpambabaying ako nga bana. Daw mabuang na ko, kaya mal ko, ano pag inakulang sa akon? Nga, hindi pag i-jabi makontento sa akon. Isa ka best nakapamati ko sa MOR. Timing kito nag-share si Mami G sa iyang recipe. Hamal ko daw kanamit, how? So, gintistingan ko, nilatuan kong bana ko. Pagpuli niya, wala niya ko ganiin sa pack. Kaya nagduro-diritsyo siya sa kusina. Natingala ko gani. Bawa dito ko nadakpan. Inbuksan niya doon sa nakaldiro. Hamal niya sa akong dason, ga, makaon na taga. Abaw natingala, gid ako. Kaysang una, nag-diritsyo na sa dason sa kwarto kung nagahulat lang natawagon ko siya. Abi mo, pagkatapos ito, nabatsyagaan ko liwat ang akon nga pagkababayi. Nangin sweet, liwat ang akon nga mister. Matuod gid man, no? A way to a man's heart is to his stomach. Pero sa tuntuod lang ako, ginapasalamat ko sa MOR. Madamog ikaw natunaan sa inyo. Salamat kid ha, sa mga DJs, labi na kay Mami G. Tungod sa MOR, happy ang akon nga family. Aba, perte!
1: Mabwerte!
2: Set more!
3: My only radio!

0: sa pag-a-apply ni Charleto ng trabaho.
1: Good morning po. Mag-a-apply po sana akong boy.
2: Okay. Ang trabaho mo bilang boy ay pakainin ang alaga naming aso ng ham sa umaga, steak sa tanghali, at sausage sa gabi. Malinaw ba?
1: Ay, mag-a-apply na lang po akong aso.
3: Dato lamang!
4: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamorkada. My only radio.
5: Ready ka na ba?
6: Ready na!
7: Ready, set, more! Ready, set, more!
8: My only radio.

0: Iwanan mo ako ng 1 week supply ng kape every time na dadalaw ako sa bahay.
1: Ako, Sir Chief, may lang po pala eh. Call po ako dyan.
2: Hey!
3: Welcome back, Sir
2: Chief. Oh, kasirap kan buhay mo, Noy. Pailing-iling ba gan TV?
4: Oh, siyempre!
2: Mali pa ka ni magbulagan na kita, grabe ka!
4: Tabong ang ngira mo!
2: Ika nga ni para bulto!
4: Huga kaon!
2: Ika nga ni sugarol, grabe!
4: Pero may mga na.
2: Oh, malangan!

0: tawaran ako sa imong gana.
1: Bubuan ta kay ning lana.
0: Dungo mo garo ampol.
1: Ampol. Ika gani para ta kambol?
0: Ah, ganon. Ika gani di para pagpapatatak. You
1: are my son. Sorry na.
0: Jo, kasi gana I love you na. Kasi gana. Ah, pakis na. Pakis sa bayhag.
1: Guro ka kaya ka nabaw.
0: Ikaw ka mukhang baspan. Sige na, sige na. Happy together.
2: M-O-R. For life.
3: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.
4: Usa ka gabi, naay tulo ka hubog, nga ni sakay og taxi, og dinhi.
5: Uy, mga hubog may nagpasayro.
6: Stress kay mo.
5: Karon binuangan ako ni sila. Pandaron akong taxi. Uman palungon din ako. Ako din ingnon nga nangabot nami.
6: Pag-helmet mo.
5: Pandaron na ako. Oops, ako lang palungon.
7: Mga busing, abot na ta mga busing, abot na ta.
8: Naog na may mga.
9: Ni ay bayad na mo, busing.
7: Abi.
6: Salamat kayo, ha?
7: Oo, wikaso.
6: Salamat kayo mag-ihatol, ha?
10: Kaya, ha? Pukoy-pukoy ka.
7: Uy! Patay ka. Saksakpan siguro ko. Ano ba nagpaam ka, sir?
10: Sinod ka na yung paginahinag palagal kay Hapit Tamas Gracia.
7: Hachiche!
3: In the rush of daily life, it's easy to focus only on physical health, but protecting your mind is just as vital. Your mental health is critical to your overall well-being. Don't ignore emotional struggles or feelings of isolation. It's essential to stay connected. Make time to talk to friends, reach out to family, and share what you're feeling. A conversation can be the first step toward feeling better. Remember, seeking help or talking about your emotions is a sign of strength, not weakness. Prioritize your mental health today. Stay connected and never be afraid to talk. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: ay babalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.
0: Umay!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, bisang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Maho, aning taksi ha, uy! Kisa magina ni Maho ron, ang taksi o ang driver? Baho mo yung kayo, baho mang latang bayabas. Duda na ko ilok yun sa driver ba? Baho kay Bumbay.
1: Uy, Anor, paghilom na ko di ha? Madunggan ka sa driver ba?
2: Darling, tinood mang yun. Mabalik ka katimaho. Pasimota pa. Kung dili bahong bayabas na hilog, baho kay Bumbay. Baho yung kay ilok ni driver ba? Huwag yun niligo, ba't nawar ko bulingit kay Gnaw?
1: Anor, paghilom na gidi ha? Kanay nakasakay patag taksi.
2: Adelig yun, darling. Pahudyo kayo. Tanaw niya taksi. Lain kay Garpesiner, kay Ilok mismo, driver. Pati mahuwa bakag kayo.
3: Unsa tanong? Kung dili mo gusto mo sakay niya kong taksi, hala, naog mo. Naog!
2: Dili, Mr. Driver. Ang akong giingon, pwede ka nindot niya mong taksi. Hanoy kay mudagan, humot pa doon kayo. Humot kay kagarpesiner. Naulaw gani ko ni mo, Mr. Driver. Kay murag ang akong pako may nanimaho.
3: Amo ba? Mrs. Naog niya, naog, naog.
1: Tanawa, unsa imong gihimo? Panaugon na hinunta. Ikaw ka nun, gawas ito, Taranong, diretso na, nakagawas na siya. Iyain na to.
2: Daday, ay ko si Bay. Daday, magamay na iyo, pakain na nga buha. Wala pag ilain sa tiyanan, Bay. Magtas yung ganito.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Ay, baba pre. Oh, sige pre. Ay, sus ka na raman di. Mga Pasko. Oh, may problema na. May problema mananghin lang ko. Mananghin ko sa kong darling. Ay, sige pre, sige pre. Mga Pasko. Ah, sige, bye-bye. Ay, darling. Nabalik ka niya, darling.
1: Hmm?
2: Kuan mo ko, darling. Akong barkada ba? Kato si kuan ba si Leo ba naabot sa gikanong Japan? O yan lagi kay... Kuala ko dali, ay ka nang gamang inom-inom lang tapok-tapok sa ilang balay kay nagdala siya mga imported nga ilim doon. Yan ay mga litson, kaon-kaon na gabi dali.
1: Unya?
2: Ay, okay, naman good po may wak magkita dali. Last na mong kita, high school pa yata mi. Ay, gamang reunion sa barkada na tapok-tapok na gudya. Bidyoki-bidyoki gamay.
1: Gusto gid ka?
2: Ah, kuan ko, darling. Dali, ragong kay ko dito, darling. Pag uman balik, ragong ko dahil na makita lang ko sa tropa ba.
1: O man kahain mo ang gusto, sige, lakaw!
2: Ah, bitaw po darling, kamatikot ko gabiin naman po dayo. Sa po na akong barkada, mga imbitaw nga gabiin naman kayo. Dekado pa kahit si Tagka o Karni. Ah, mas may siguro darling, matulog na lang ta darling, no?
1: Aw, naaraman di ay na. Tara, matulog na ta.
2: Yes,
1: na!

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ito, anong masakit mo sa nguway kapag nagagamit sa Maninoy Wonderlana?
2: Ang masakit ko sa nguway pa kung nagagamit sa Maninoy Wonderlana. Kung gabi, bala sir? Alang-alang sa kagabihon, iagad bugtaw ko tuwang gabi, iagad bugtaw ko, iagad manghihiki nga. Daw, mabustik, na mabustik nga ako nga marukuan mo lang, nagabotaw, daw nano kuya, permi ko ihihihi. Pero sang paggamit ko na sa Maninoy Wonderlana, daw mga lima na guro kabula ng ligad. Epektibo gid man iya kay nga sugod sa mga amuna na lima ka bulan no nga gamit ko sang Maninoy Wonderlana. Umpisa sad to asa subong luway na gid kuya kagi pangihi tao humuok tulog mo tulog ka na ambi mga alas 9 igo kubog taw na mga alas 6 media sang aga o alas 6 way kuya buton sang palangihion ko tungod sa Maninoy Wonderlana. So muna subong gani ni okay ta mo gat hitting chan ko dobot iti ko na kay nga wa na ko pangihi ang ihi ko ng support guro sa chan ko demo ni subong aho bahaw eh kun di tawhay ang tulog ko mook tulog ko pro galing kayo dobot iti ang akon chan sa pagadako tungod sa nasupot ni gurong ihi di di mo na nga mahambal ko ang Maninoy Wonderlana epektibo gid.
0: Dag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Abaw! Puwerte!